Si All India Radio Station Itanagar siluga tagin program nga makuha lai nga bintam gay na si yangare. Prime Minister Narendra Modi Seva Yatri Travelling lo ni maneng maneng nga Seva Parmo Dharma ga araloka atubo ga rinam sing nam nga akam jago niga oka nite ayin jaka alaba kaya tayala rilaka ala Prime Minister ni me bimpalindoko. Ho coaching ba so program loka Prime Minister ni me virtually ba ni dede nga sorkari loka development nga alewe pamo duba rinam ogo nga ka nampam nampam dede lo. Ni paduba Prime Minister Kisan oka PM Surya Ghar Yojana loka si ridong jidoko ala bimpa linduko. Arunachal Pradesh ga Idu Mishmi community ga Ke Meha festival nga chingodogo lo sarpyu alaba silo sowam jeduko. Ho laga ba Arunachal Pradesh ga governor barine lieutenant general K.T. Parnayak Idu Mishmi ni dede nga so Ke Meha ga araloka greetings nga pota jeduko alabim paduko. Sikana polo lo ni dede nga alaba sungmo duba lema lemo pamu maduba oka rongo ugunga menene dedenga alaba am tami padu ba sirudungduko ho coaching ba aina nga generation nga akamain ba atuboga tradition value oka culture nga pa bingdu ba sijeloka ridongjiduko ala bimpa linduko siluloka rijila 28 September toluguba Government of Arunachal Pradesh Department of Disaster Management Itanagar oka Nahalagan ga akka medical hospital lo hospital mock exercise nga conduct duba ugumaneng ga magemarap nga madung jiduku ala bimpalin duku mobio gu hagla oka KB emergency abolo disaster preparedness emergency response coordination duba siridong jiduku ala bimpalin jiduku Community led biodiversity conservation nga alaba pabing duba tirab district ga tupi nampam lo sineng semindede nga pabing duba Hington Foundation adi camera tapping initiative nga lagepku ala bimpa duko. Skill development nga alaba remuduba KVK papumpare adi candle oka sabun maduba vocational training program nga kiloloka ridong jeduko ala bimpalinduko. So program lo ring anyigula angu self help group dede participate jila murko ain paduba si ridong jeduko ala bimpatuko. Government of Arunachal Pradesh la SELCO Foundation lakoba collaborate la Energy for Health Initiative nga lapako ala Muyu Wednesday alolo Health Minister Biaru Mwage ni nimi bimpalinduko. Medical dede lo light ugu amabolo atap achimo maduba si ridongjiduko. Minister nimi bimpaku nam nga so initiative si CSR ga support lo ga state government ridongduko ala bimpatuko. Muyu NEET PG 2026 ka result nga National Board of Examination in Medical Science ka official website lo declared jipako ala bimpalinduko. August polo lo so examination nga conduct jila MD, MS, DNB, DRNB lo 6 years course nga admission laduba 265,000 candidates adi so examination nga jipako ala bimpa linduko. Japan ga Asian game lo India ga Anjit Singh la Parinas Daliwal bani shooting competition lo bronze medal nga papako ala bimpa jilinduko. Siluga tagin yinyang binsaga habo.

Chota pundan hai chongkong prae matao Nona ki nasa si ki rum lingda Chota pundan hai chongkong ki tang matao Nona ki na hao ti ram lingda Nya shen do mang kan to sa Nya shen chum mang kan chum sa Nona ki na chan sa si ngir mang Shaur na irai hang te Nona ki na chan